yo bok mak ngaranya ko Angela kanga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan mo. Ka numa ko ngama yor ngarai

0: Yo, gangoni ringa wamut. Numalang kani wamut kumala mana pan request namna makadalin na micin gurmala. Kadia ngun bala limurtunga mauluman na yunenin maru nga itu. Romia kwa limurung bitrol po yun na. Palanyakam.
1: Yo, duwale na kon bamburung burung. Ngay kada kon ngura marje dipung ri malay na warna malay na ngay kurkur. Kadia li kurkur ngurung ngay ka ngura ngay tu li jalay na kon nawe. Diri unia bijan. Yo, dia lima jangan ya balang ngora. Manda dua lebam burung burung. Ka ngunda muda ngur macam ngai kur kur ngora. Wang kai ngur manda. Balang yang ngai dua lekam. Bam burung burung dua ngai balai nak kur ngola. Wang ngur lekam jel ya pelinya uni. Nyangal nyangal ngai militer. Kabul ngur ngai nyorol nyorol ngai militer. Bam burung burung nak angkun gaman ngunda nali warpam limurung. Mending ayah nyumukurin amrit, dan nyumukurin kurkur malay naliu meraman kawar bab nang ayatam. Ngara to mangu cibambai ter, angara to go ngama, wangan dual, angara to ngayatam nang kondual bulka, yakarum bal yang anak yang ayatung, dan baru aja yakang ayatam yang dual bulka, kang ayatung ni tau mal cidip mur, angayatam nguna bamburung burum. Kaya itong bamburung burung dola kayo dyan, oi, wirt nung nakaduale, o na, wikichikichi yung duale nung rumbal. Yap yang ngai tulak ram bingul bambrong brong dengai tulak ram nang daruk marci balai. Jina kak ngai baruan ngur, baruan duka kungam, ngai maci ngura malai na duale gurkur raki balai na. Munika marci ngai li balai ka ngai atamuna bambrong brong. Mereka tinggal itu nal candung ngai jama li calangkal. Madat na kundual ngatil ngamang-ngamayin berngurung. Tual ngai kurkur, kaya ka ngayat tam ka ngang ulichan ka ngura ka ngayat ka ngayat kurkul wadi ngura ka ngayat tam ngayat bamburung buruk nalchan da marana kondual marana wartun
0: yo tuwali di dao limurungan yako yangal ulumando marlu manymak kamarab limurto ka balanya maladao kayako yan namir merengi kunamir ka nga manymuka na makadual ka dao dao show ngarako wana balang ayda manymak niya namatuka ngunin manymak commenting Facebook lo lake kare kamarengi kung ngaray mo ngun balang daya lalang umiriya kan kaya mauntung aran bayang umalang malam na yung malano malangong comments I hope mato commenting ako marka aran doon ni kanjar grupan ngar to ka yako yam yan yun dao malanangola nangol malat topics kamorong or yo tuan ja ka bulon ni malang dumani kain repan na wipu dual dao yung mukabitul pu jambang ben jamar kulayan malawalan I hope you enjoy

Yo, ngamain muka nung makadwal ka yung radio. Kangarain, Sylvia Ngulpinich, host nung malang Daw Daw Show ko. Kangakulian nung makadwal edi, kajambang boys, petrol manikay. Kamar kulian malawala. Tao nga rin malang duya ko ya marama. Tiyali di kamuro ngor, petrol ngor. Napurukan jamar kulian ninan ngunal milingin be. Kawal, miringoy mala napurungal. Marik miringoy, yuda-yuda malabala niya diramuror. Petrol malawal kan numar. Walkan ngundi bala niya miri wangkait ngumara ngal raipiri. Napurukan nangal. Adi ang bala, wangkait ngundi yang ngundi bala ngay duwali di room. Ngula nalinaka ngayatam nga niya. Dali yun room do. Yo, wangkait miri walu milingin be baman. Petrol kan manangin, numar walkan. Ya kuwalan mo kabul abul ang marangal. Apala walka de yang bala doli di marci malaya wering. Tuli di nina marci malam milingin wibiraman gening. Beli cuman muka dur dal walang blendo. Karena perjuangan yang ngunal warba murtun men kan jamar kole. Rangi ngor. Tual micin out ngor. Kangun nili de bulap muka. Truck walalang open back balanya ngatil ngor. Ngunin ngatil kan ngal merana men yul ngor darwa. Dan bala lo ngor na balanya ya katuka bicin. Beli cuman ya ruptur. Bingor ea put ngor. Wadin marcin burbunan. Bala macam dia murunan laka-laka langgali aku nguni yul tu balanya miri petrol mana yang irkan numan wala ka petrol. Karena purka nguni bicara goyang ayan bi balang walang macam nguni dap merangun. Walja balang orang ini yang bi ka disappointing na yepiak. Yang bini nak keluar kau ni jail na merci dap merangun na mana ngapu petrol pu. Walja kanal cian. Waka jaya ulung merci dawat tun. Efro muka bulu wang. Bian kumap mir dual beli kadara na kun Jackson 5. Dawat tun miru walal bicara muka. Ay ganda malangat tiling oyong niya nikka malabut pulpi malanikka ka singlet ka suksap ka chue they were looking really forward to come rally down lil na we put your room the petrol manang niya ray pala niya malana puri akan nangal ka ngundi walakan petrol yang ngurungurin number yaka walal balanya rumbal miru malanak kundi yang balan malika ngundi manangir ngundi ngal ngurumbal miru malabalanya yung yung yo yan dal balanya rupungkala nga bra reflecting alaka back to the time na purukan ngutar. Kangunin na purukan nangal. Pala niya miri room the bitrol numa na mirin malayong ngun. Different wala lang body built to numa lang diyang bala. Numa nito niya yuwalk nyumuro ko duka numa ka developing. Ya pala niya which is why nga yakur. But ya karakibiyak wala liyan bimbay maka numa yaka. But warwap numa wrong wrong nili bala niya miri duka. Wala lang numa diyang bala still. But yan dalawa kanya gal nga brada o. Yo. Kadwal numa lang bulo manikay. Because nga rakan dal yuripoy lakrangal daw. Kadal yuripoy lungo na numa lang undan niya manikay.

0: Yo, ngamai muka tu makan tuwal. Yul ng radio. Dao dao show ngarak ko. Mula tu mami cebut tu ramai mak terdawi malah. I hope nika main makku ngama tunup pamala dao. Kal ngabra. Kaduan yang ni balai turungir. Ngurung pil bitrul pil dao. Kabulu dual dao. Balai turungir. Ngurung ul dao bitrul pil. Yur duan yang ngai mar. Rai pirik mere palanya dao. Belenguna bala wikto. Rai pere poito rom lakarang numalang dele de dao dao shaungur yo kabalanya.
1: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.

0: Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.
1: Yo ngara mile, kadi pung ngara katwal wangan yung radio studio, unalingor. Kadun yung language awang ni daro kuro, dao malalimur to karum lakar na mire.
2: Yo, yur nalimur to dao ngama ngatil ngarto menikay no malang nirpan.

0: interview ngara kadwal ko chenna kana upidwal 21st to February dwal wallo celebration mere kaya kun muni International Mother Language Day main magnito ya kulaka na mere kayul kuni kajama kana nung role
1: yo maren ye ako melo ako met kare yon nya ka daruk chang rako duala ka role ngara ko de la mi arts ko nya ko ga en ngara ngole daruk mar ki bil mama being ro nga pge duala daruk ko nya sam ngel mar yol ngola o duala ni na mar ki community ngo o na mi le kal kan ngora Mula ya ka understand dia ko daroko ni yurong dar nauko nga pake daroko. Ang ana purnya dualan ya arts ya ya ko organization kung ano miring ana puro kung ano matindi malena ka bil mula manguni darok tola nga pake o lele ngil merong kala yurong wala.
0: Kana wala po maladarok ni ngulik ka wanga. O ni ngulik ka nga ma kako may korean darok pag param.
1: Nga mga ranguli, kawari pinya nga ranguli, darok pak brama kumat kuro o walang kala darok kuro. Bila nyo pichan dola, walang ana. Diyan barpingo. Nga ranguli ni nga ma, aga darok pak brama rungin mga nga raro. Wala kuro pichan diyan na. Diyan barpingo kuro o ripo nga raro darok nga ma, kadarangan di.
0: Kakumat ko darok ko ni nata, marangitir.
1: Marangitir na nga raro di ako. Kumat kunya daro ko nga ko lang ara markina yulo no la na yulo ni li na nga ra kumar ibringo kumat speak ka ngun ni li nga ra wirke mani tanan no kala ka nga ko lang ara nga nya ay korona marma mada pul kumat mada yalur kuno la yol ka ul kuno la ngun ni li nga ra wirke nya maria mangitina undi nga ra ngun lewangan na rongo na walang uli always nga rin na correct ng biyakawa nga doon lang ay kumatya straight to darok pero kumatya doon lang yakabili-bili mga nga pinyan ang uli yo
0: kana kumatya darok ni kanurong uwangan o ripoy darok to ni ngutar tibili
1: eh nga tuloy niya nga rin mga tinangon niya nga rin noon niya when I was growing up families kalaka dua ya taruk ngana burunggo una niro marci bala ir kalali kamu na jamar kole ka sam maria ala pal mere wala wanganguli kura dua ya taruk yo bilenya pican una galen kole ngara ru marci ka ngama daruk tual jambar pingo ka wana ka ngula like bala dua bala melengen be dua la daruk ngara ru ngama jamar kole na Markang kang ala palmir ka makolay nang ala palmir na wala yung liwangan niya wala ngayon niya tarok ya yan na bityan ito la
0: kanak kung ikagoya nga tarok ay important
1: pili to wala niya nga limirong ko look ko na tarok na culture na nga limirong ngunin nga limirong ninanawin nga miri nga limirong ka la nga limirong ko marit mo miri nga wala ka Atiling mo kaya na paman. Manila wala ya kura wangan na pala carry on ng ni kura na lila ka duwala na yung ilimuro na duwala na generation wangan ya kura kabitin bila wala niya ng ilimuro ko yung murugoy niya marci pick up kunya darok malanya mariwala na yung ni gama to the next generation bila duwala ah marci di ka darok ngay bili bili yun ya ng ilimuro niya wala niya maringi kumana diyan wala maru while they're still young that walang kunya duala language ya very very important ngilimurong alawal ngangura
0: yo yo klimo kadal tao lakana mir na ngay dal mayali International Mother's Language Day important ngay yo hope na makadwal interesting gamay makmal maram kalimurong dabuk makodawin Yo, yur nalimut tu daun ngama ngatil ngartu menik kayak nu malang nirpan.

0: mangara jo damage wangara ko melengen be be an ko dal program ni ko ru ko dal ko mala balanya mala to now na rangers na wangaja. You're listening to Yolngu Radio.
1: The Perk.

0: Yo, dang um, Yolo Radio, ngaman mga dang um, tao, Facebook pe, ka social media we.
1: Yo, ngay zali ako, ya ngay, unong mura, na ko, tuwal ka na purinwanga, na ko Facebook ko, Facebook ko wala ka ngunwanga, na we, na guni, laka namir, yolo ngawala, ngarakalya guni, yakamay mag, pili ya, ikur na guni yin. Naman le kabuk mak tu nguni liu maman wang akur mala ngapa ke walal kabur yur ngi walal nguni main ke mir walal Facebook ko ngare duan dia tu nga kajamar kolin wal na pro main ke mir jamri tirja walal ka nguni balanya imara main ka faun kor nguni lakka jamri ma ke jamar kolin nguni yakkan main mak jamar kolin naik kun na pro kun yur ngi jawalang lingko na bangun walang kangura na wiku Paingun wala le nguni yor ngun wala thinking, kuya ngam, nguni yai kur na, bela wala le nguni ngam naman yor ngun jawala, bala rakan na mira maci bawala mira nguni yor ngun le bichandi, koroto limurung yor ngun muka nguni le paingun ir, nguni yakan manjmak. Nen paingun wala ka ngura ngayata mula nawin balanya respect ya, bila ngay ngalopal mir jawala na purungan nguyaka balanya imilko ngal ngatil ya. Azon dia yutan generation tuan apa lah eh? Already wal mungkin belanya oye. Lakan hamil walaleng macam ni. Ka ikan main mak pelanya. Ngain jong ni yur ngain walap pelunya ama bala mana naira. Yo beli ikan ikan pelanya ingun ni yur kya. Kurutin bae ngun naprong kangura dia ngun bala lengko yutang ngura lemrukanya na doar. Tungkarang ngur yutang ngura.
2: Hello, ngayon ako Podat Monongor. Ato magkada wakam Facebook pa. Facebook mado yeah same time lecho. Bila niya marurong po po na do yung mga bayang uti ay yung mga uploading bitya pa na miyak ka lecho yung mga room ko kayo lo elo mala. Bili room da bata lang uya ka. Ka ripom na na Facebook lecho Lecum nana saya meru ka kontak almatu kabrin mengunya mangguai ka ripu mala families panalika bar kujit dan so almangguli is up to us. Sebelinya nelpen almatu Facebook lecukum oyet kum nana nyama yang nana pedo bana account holder yul mo ding ding. Sebelinya nana ngu right kan nana ngu wrong thing to do Facebook meru dokar meru. Ngam ga nga even da una balanga bar kongutan Melbourne nga but raling adichan ka na mangi ka dukkar mala lecut na Facebook bana do Facebook mro posting bitja o ala un friends ko families kom af manga do bana posting stuff yakka lecut ka rip mala do na ma bana yulo le families to na ngel ga writing a posting ebelnya ajinom bala bang uno no pito kana ma Facebook ngam post always nenda different yolo malato kaif nuno tongo lana Facebook le kuna yon everyone don na ma being ka affecting nana don ngoy life if nuno tongo lana yet ulang don Facebook le and banana nanjo ne ne banana man yolo elo kuna mleka Facebook moro newin ngarichon o ne lega bitja malangal eman ebelenyan and being on the start but controlling another own nungwai decisions na nono do posting bala yo
3: namiri how are we going ngare ko irmal kadora recording do interviewing dapun balna yunipingo about using Facebook na anything thing about Facebook ja on namun minili times me using Facebook.
4: Hello, ngarai aku dapat bal uniping Facebook. Facebook ngarai nak konen using sometimes connecting with family nak konar koba mar ngon friends malah school bi malah. Unyarai bai ngura connect ne yang gua nambah di kana muka. Facebook jangan ini like jo belanya mar ni rogram connecting with families ko malango. Ibin gal kibu family kabar kobe. Sometimes nak kona rale using ya. Ka nay nak kona belanya nak kon lecuk ngai ba Facebook ngai ro. Lakka maniro nak kon programs malain na malain ni gura jama. ka nei na konungo na koniro marke barkwe wa ngai ga me ko manero na kon family members na ka family na through Facebook which is like to ngai Facebook yang araka ja
3: you are kana mangu ti jar number and then na even ti na ma screen ja you know na everybody na gam Facebook to gara kama what about ngai nei bale na kon ngali marke room malan bale na kon na kon na ba ripung ga happening ali ni yor ngoi ni dapama photo bale jor dapama na ni men ma pet o yakka men ma
4: bai ngai bale na kon alam ngai room yor ngoi ya na kon ngari yor ngo family member da ulte ayakka ngai like to na kon ero ni guna on Facebook ti ya ku yor ngo na o mentioning ngai na ni yor ngo na alam ngai na kon yor ngo ya ni room ngalumrolong anami kabel makwe ngalumro right way nga mayur nguna papuro so yaka ngay ni laito niro na kono ni Facebook tigo na yun ben yo
3: ma yo blanyan manymak na doa nga na ipo ya ulman bo dao niro lakamal mo ko listeners ko nalcha na happen nan go hindi ngay alam mo na ko na yun nalcha na reacting Name media malan ngo.
4: Yeah, cause when Olman passed away,
5: yeah.
4: And then the next day, I was like crazy. You know, everybody was talking about him on Facebook and all that, and we got a little bit maybe upset with all the family, understanding his drama, and he was a really well known around Australia and around the world. That's my mark for nga bigi omalangwa blinya. Yo, but in yulungo ways, yeah, it's wrong na nakon, because we got our own law. Yulungo yuro nakon ni bapuro nga ma yulungo na family member na. That's when nga yuro ni lung manamiro family malaga right way ro bilmakko nga ma yulungo na bapuro which unin na ngalam nga room. Yaka ro marichi Facebook di guru na nyurungu na niyako. Abele nya? Yo. So that time ngayi ni oluman ngalumungo ngarakwe jolpa. Pasaway ngayi. Ka ngalumuni hurt feeling bile yurungu ngayi na kuna niyako. And which is wrong na. Ka ngalumuni ka hurt na ngole nyamiyo. Ka understanding na ngo jama. Well-known ngay ni Oloman. They are in Australia. We book back ngay on work to na. Ngalomongo. Around the world ngay on maritina music ko ngay on promoting ngalomongo law ka culture ka room ngalomongo dal badak. Yuro up to malayur ngay malabay ngay on understanding unni process. Facebook ko yur ngay naro kunay na yako. Yo.
3: Nai Rebablanyan, I profile amugo musicians yon go marabay ngotin amugo yolo ngomala. Undi balinyan lingko tao ganganangan wali ben ngay Olmando, Dr. M do. Kanaanan go tao lakang walamugo, listeners ko.
4: Same thing ngay nguni, I think wero yor ngong alamuro na kunin yalmo culture migaro, miga daro kalmo orang ora. Nero na konal mo roben respect ribya family school kang rike yung mo yakaro kuro na niya ko nganya na Facebook ti unless there's a kana kana na yabli niya nan gongo ni jama pu malang nero ni manager na kuna nero ngula na mingo na nanuka yo ka yung mo rene kuro to mi reyakana kuro na niro yako nganya na nina yung mo na which is wrong na yabli niya na
0: Yung amam numaka, Yolgo Radio.

0: Yo, dang um, young radio, ngaman mga dang um, tao, Facebook pe, ka social media o yi.
1: Maraya ko, bauli marika, mlao kul ngaya, jina ko irkala pe, community pe, papro ira chingo, likan nga kunit pira ka, tango nga kunga yi mirka. Dang um, ngayro dao rakaram, Facebook pe, social media pe, nalpen pe ka social media. Sometimes then social media is main mark. Is to communicate with other people around the world to say hello, good evening, greeting, manma greeting. Sometimes by nama Murray on Facebook or cyberbullying is yaka manma. Then social media is only made for to people around the world. Ayaka marijama, yaka jealousy, yaka cyberbullying, yaka vapro pulktun, yaka racism, balanda yulungo, yaka. Awari pum nam social media. Manmak pun marwa nga nga minunno ka nungo brand nga. Anunno ka nungo kurotomi instead of nungo bango recharge. To talk to your family, you go and use your free Wi-Fi to communicate with your family and friends around the world.
2: Hello, Susan. Kurubi, awang birit kami ngayon ka na pao Facebook pa na ya. Facebook mo dali nama. Nya payo yang parayo berkulio yun yun yuta cina balang utan maji amaringin ka Facebook ko cina ang bala kanan nga cina bilma yung akol paporo panyan nga lapal mo yudap tuan kaya nga bala phone murong karakka nami ka Facebook murong katuro ay nurakka nami karakkiyo yung barko yun yun barko ka karakkiyo cina bala kajitan numaling ko dong Yutta-yutta ngomi, banyan mo jing utan. Anong libidang ala, palmi mga ama, kamalikin. O family o, kuruto mi wara yo. Anong libidang upset na, wala marine work tun. Agimat na, ipili niya. Kamalik ko na jinang balada nga. Malik ko yan na. Anong nga, chini ba niya, ulamandum nga ako. Kabil mamuro. Kalcha mi malabili niya, kalcha. Amin ko ang uya. Kalcha. Nukko nga naman linggo, tulang na nagungan, bapayo. Nga naman linggo, yun nga mara o. Katang nga mga pigi o, tang nga naman napa. Maayang barpuro, nga pigi wara o. Yaka nga lapal mi o. Kaya nga wala, bayan nga lapal mi o, ang ka ganyan siya rapton. Nga lapal mi o, ipamarang ikanan, nga napin linggo. Tawa yun namin siya, nga lapal mi mara. Katang nga mak nga lapal, yun nga wala, maringgi mak Facebook ko. Half a jirap na nga Facebook may malang rapal may malang. Kasi ang unyak kong ang darok. And akong ka marindan bala yung ilong wa. May matutinking na nga darok. Kangama. Napa na nakajinang bala on. Kanapa na nga nga wali po malik ko. Iulong ulim. Rapal may ulim. Malik ko yan ah. Tangam tanan nga nga pigi waraw. Hanap yung bala na bala pa niya. Rapal mo siya. Mahingi may waraw. Tango yam. Kaya na mga yuta yuta ng mga jingutta na mga maringin. Karo mga mga man kalcha mga malingo. Kina nga Facebook ton. Kabila niya.
1: Bandak Marika being interviewed at Yirkala Community Beach Camp. Facebook pa na maliko to. Yung even nga pagi yaka using Facebook ma wrong way. Sensible people who knows na talarokunyan kya o tarok they bane ulo malanga pake malayo ulo mala using pake Facebook right way pero tangang marimi tangang yulgo ngalapal mi o kya markuli Facebook ay using tarok ka ngaro nga balaya jurup tun Yul ngon yuwari punywanga, kopawanga, taiko malikuman, accusation, darok, wanga ka yul ngon yalkum,
3: bayangon nan ko pa niya truth nan ko kanguya pa nalang ya darok pa pa nalarwa ngayon ko yo yan na naka napa milkom nan ko yan na naka yul ngayon na maringgi na nara English ko nan ko yan na nara English marumwa nga ka yul ngamro na narwa nga o kunyan tarok maringgi na nan ko yan na nara hao na nara pa na hukiri linggo kulko yul ngayon complaining yu napa na paka tarok na mayul ngun wanga narali warpum nan pa na payul ngun English using tarok bangon warpum pa make sense spelling wrong corrections wrong bili niya malay technical type of na bili language bayangon nan yul ngun maringgi tungan nan yan nan maringgi nan show nan kwa show himself or herself by using nawi Facebook show of kun Marion Rankam. By Chene took Cameroon and Naviol Mo Power Yun, Tarok to Yul Moro, Malikunanara thinking, suicide Nanaro, suicide Nanguan Nanaro, or young people cyberbullying Nanbana Yakum through Facebook Ma, Malikum Tarok, cyberbullying Yako, Nanaro Yul Moyun thinking. Kawangan nan kwa nan nalpan nan yung katawang at ikum pala nan narabawa yun na pala nan suicide na. And a families mo community mo thinking why now unam happen nalpan unam young person why now it na nun narakun jinam hanging mangula nalpan nam and yun yalalan ba na tao maroon ba nan yul ngayon nan ikan wangan tayo kwan page na Facebook kuro pala nan kumulukur mayuto nan boy nan pala nan suicide na ba na yul mo cyberbullying na yako warp na nan yul ngayon Facebook using bayokan yul ngayon nan naro wangan ba nan tungan Facebook ko nan warp yun friends don't family in Rakaram wangan yun nan ikan wangan tayo kwan tayo chan Facebook muro pichan evil na nan the Facebook ma. If you don't use it the right way, evil, it's an evil tool. Maringgiya wara baikoya. Yul ngo maringgiin nga ro baikoya. Maringgiye. Facebook ko jinako. How nuna ra pana using tango Facebook?
0: Yung amam numaka, Yul ngo radio.

0: Yo, dang, you on the radio? I'm on the radio. Tao Facebook page, social media.
1: Yo, bookmark namiri. Ngayon dang irmal. Dawre ka wang air kalang ro. You on the radio? Ka dang balang amla melil. Ka dang tao ngalin yung aro rakaram na pa we. Dang Facebook. Numaban na yulong ngayon wana yun na pa yaga. Jodop tuman bit ya. Yol ngon yon ang rakun min yol ngon jodop tuman yaga. Yun ang Facebook li. Tango yung malako, malako nandang ya yol ngon rom ko. Ka napa marana batala nandang ya. Ka tango nga rong amla yung rakaram bolo nandaw jina ko ya.
2: Yung ngon yun may ragama di like communities. Dula yol ngon ready yung ro. Ngayon ngon rawang nga. Now dula rom. Facebook. Nangay dula minmak. Kawrib niya ngay yaj. Minmak niya ngay. Numero tao lakra na mri minmak. Lacho. Yul nga na. O yul nga wala niro wanga. O nini. Wala namin. Doon nga raya ka na nuka lang uliwang nga. O lunok mri nga nung barko yung kura nina. Niro balakuro wichan. Nao nga niya. Contact. Kawangan na mri numero. Ibi niya. Minmak ko niya. Kadwala niya balangon ni ngayon mo rungo ribo niya na uwi room bila niya nabitian guru tumiri wala wala la ngayon mo rungo ngole guna yun ngayon mo rungo na naangon ni menmak ngayon mo rungo lang niya o yach ngayon ngayon kuro na yol ko na dahol na di pala Facebook li naangon ni niya namalangala nga maguro o menmak kawribo niya ngole ni wanga na miri ka ngarchun miri yaj ko na miri. Tele, Facebook ko na. Ka na no kalan jawa mo, na ninyo nguli. Baki nguni Facebook ka ngulang nguli. May magtiri no kalan nguli o yaj tiri.
1: Nga kulim nang tango Facebook ka na pao nga ka using social media tango balandayo na napa establishing ka warpam ko millions of people tango world ya kanyina ka banayam dana lengo napa o palanda o na o dana ngaro yaga contact either dango dana overseas or dango wherever they are ka bana ya Facebook dana lengo napa connection main mak nandango ya ngaro ngal malengo yolo ngo wana o dango mdaro ka dao nyilengo yolo ngo bana nuno yaga napa using nuno yaga yolo ngo bitchat nuno yaga using bilin nuno yurta kum dango yaga room nuno yol ngo yurta yo yurta kum nuno yaga room a berre nuno yaga room bilyo man nuno yaga eh malay ko dango yam yaka dango ya right ngal malingo wrong nan dango ya marana nan dango ya ngala palole yol ngo eh marana nan battala yol ngo nuno dango yaga jurop tumun bondur min madain nan go banaya yol ngo eh jodop tuman nuno yaga yaka nuno yaga bala nyem ting ting bana nuno yol ngo kaya ka nuno yaga marana yon bana ko ya rom go lo tango yaga wanga yaka nungo lo ngala pal me lo nuno ngaro mengi chi jina ko ya lo wo ka hold it tight bile jina ngo yaga balanda yo rules tu nuno na nalpen bodo da nuno yaga mulukur nuno yaga na pa jat jat tu nuno yaga ka bawa ko nga nuno yaga mar nuno ngaro na pa jodop tuman ka bayang ulis ni ngala pal me wo tango ba man nuno ngaro listening ya ka nungo spirit ko ka napa wo primbiro wo ka juno ma ngaro nga ngani chelle ka ngunal ya ayon punduro rakka na me ka napa balanya ngaro tango darok ya kanya ko tango darok tango bukma ko darok ang alapal me tango darok tanal ngaro nga alapal me respect tango darok ka nuno myoto yung barak ngamo wa ngamum nuno ya ka beletong nuno ka tango dao yaka yaga napa wanga dango yaga goliuman goliuman nuna yolongon roaming totrok to napa holding bana yolongon loved ones nanong totrok to kamaran na iya yaka jodop to mawadicha yaka yana kapalanya markap miwana
2: yungon ninyo wamot kay wangan na tipong ro yolong rere yung ro yana nan ngay ngay ngay ang unaw na ngay uni yual kong le bichan ngile marungo koruto mirin na wala na tipala jodop mrama Facebook li palang uli marana yun ang yul ng unya. Bili nga yung uli ni palakay unya barko malang una balaka po rapling unya walang uli yan ang nama. Yakang ilimro niya doon niya bili yan ang northern territory niya o dola bay ma bar ko muwa ngai ngolim ramang ngorengi mulkanja pala na man na marki kan na ngile berongo birka inora na ngile berongo le ngai ngoi mulka ngulana na no kala nyang ngoni men makti ro kurunan taur ka ndu malanda e ora o yaj ni ngol kurunan ngoni ya bijan piling ngile meruro cha ka ngile merongai piling ngile meru dola na miringa wala yul ol ngong ngile meru dola guru tu miri wala ngile meru ebian wala ngoni ro ala pal miri wala e na ma yul ngunang ngoni male ongle o guru tu mirina pala ngai ngomrikirina wala ngole bian pala bijana kam na do la ngai yul ngunje facebook cha nal chen yu gura dia ngunja ya ik ko mangele mru na yul ngunna onna ngai to ala ngunja men mak e bijana ngole ri bijun yul ngunni oni do nga nyang riki e bian yana di pelai ne malango corona ra yana birka ira men mak ko nga birka ira na ni ro kurunan di pala facebook le pile book mak tong ne ngole na manja yo ganguni ngai lakara ngala wa mutto oni ngai ngole nama pile ngai bile nyara maringi ngai nyangole ni oni using pile nan ngoro to mire wala ka friends tan ngo ona bala ka pora wala ruanga na mire ebyen kadwele na numa langa numa peru thinking na ka birka yunja tola ngali nyu dipu ruanga na yol radio tola nol ngura kadwele na ngara ruika mawa mut kal na bulunja ngai na ru dor mama
3: yo thank you bookmark right across the island land ka dangono noya listening yong radio balanya thank you
4: yo ngara ya ko Wesley Damarandi ka health ka de alil pra ka you are listening to 88.9 yong radio yotta mind mark
5: tuan jawalo 9 o'clock na PM Munagon Kalkimak ngura na mirwalo.
6: Uni ni watango wo driver unregistered vehicle go uni nungo taruan retira li tubarachun. Nindu ka face hefty fines na kamakbala ni barachura nungo license na. Burun bala nungo jeepa itu check nungo regio yur na to bridge mandunya. Yakalep nungo regio itu darin. Paying red jaw, paying cover.
7: Ngara Johnny ngarpiju. Yo ngara rula kama dola dao te aku mata mata. First ngai dola establish. Dola nya mata mata nya. Ka dola ngana purun ina naya gora. Ka mari ngana purun ku dola wanganya. Dola nya mata mata nya. Ka ngurungunya work turun awal dola out station. Mata mata ngura. Kaya kunyang ngai dua lau ngai balcang na perundi nanya ya gora ka ngarpi jingura ngara ya aku dara ya gora adu lang ngara wang ayu gora adu lang ayu wang anjang uni main mabuk mak tiro bungkang wang aku yukari dua lau dao tu lau guru ringu dao dia koi uni ngai first established dua lau air station mata mata ka dia lau dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM

ko pa patol ko sa tumula pa. Panayaral, ano panayaral? Karang kalalor ang aligo. Australia pito ko kulma. Kandola, sina kandola. Tukur pa, ayo ko tukur pa, mula pa. Panayaral, ya po panayaral, ya po panayaral. Karang kalalor ang aligo.

0: Namery Book McNara Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, dudu.
1: Ya, kalau itu al tahu eh, angara tahu eh, mau tu. Ka, itu al belum kau mulai tahu book mak kolem rong. Ah, jamar kolem udah kurong. Mak mau lekau lebih jawab yon. Ah, itu nakal ngabrau, kau mulai kau tahu jauh. Wangai berwalu eh. Jauh ke agari ke Darogong Ginaga ke walangan yang dot membala nau lil kot lil na kau ni lingai jad nang wanga bikin kam muruki di nau ko yol ngu wangan ngu bikin ngai wanga yo men mak ngaran ngu tokorupan 5 days nito now in custody on it to one jail custody on it to kado ngai yol ngo yak ngai mangi na mali custody and not balangan ya wala juru paman 5 days ngai jina kang one le trip ka ngai galkon ngai wangai munna tangora chado abulo marma day wangai munna Angura jada kablo, pichan beli ka last day na nakun 5 days na ngay to tawatu na. Angay nganyin maram, makyul nganyin maram, mak nganyin balanay maram, bingung ngay jail ng kagkari in father custody. Marichin wala wangal na balangay pichan na way. Ngunyi jad turakula kangal, pichar kam, Marato nina ngunal custody ngur 5 days yoro ngay ngarako bangu gana nawe custody tako ngay bangu gana ngarakan spekting nakun nawe para ngay rako custody gana ya bala ja doal jawalpa doal jawalpa ngay yakamay gina custody makay ngunyo bichar koyan makay to custody tango gama bala jayalil yoro bangu ngay custody barada bawa biru lwe bala ja yo

0: Yo da yol ngon radio. Do alo mone ngon galen ko. Do ala do intibu met na gaya na nang ero lakka ma dao nao nge ne gam baraktun singa nge nao. Nao nge choosing to be a singer. Ado nang ero dao na lakka ma alo mo ko.
1: Yo, pokmak na minima. Nehme ako gaya na ka napa. Nao nge dango choosing to become a singer. Bila. Yo. Napa nya ko dang gam wish nya ko dang dang nya ko wish pala nan dang nya ko yo alken kadang on nga me ma nang ba ngi kadang manike na yo nga main gi nam biling nga na nga la nya ko nga family nyo dai kroto mi pel nya bijan pen group nga kadang rakam pel nya bijan yo tende soul oda ben ka wiringa ben Wai poi pemalinya, bala dah ngelakan daling, bala ngaya jalan minan baik ku ya, to become a singer, belanya. Karena na apa dan nyaku dangu, kam music madangu, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kapolo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kapolandau nevi, well, yolongo mana kaya kapolo balandau mana kaya. Mutta naron nga ya. Wala nga na naminan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Maya man nga ibang ka manike na. Yo.
0: Nyo min magtao. Met ka unin ni first ni singa ni first unin ni manike ni. Na ni manike first na malap mama. Music nungo on mala music. Na ni malap mama first na manike.
1: Ngurong nga malang to man. Start man nga ya. Beginning man nga ka manike man. Ngurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men matao thank you ka jujut nya
2: yo name no bookmark na ya ko will and you're listening to 88.9 Yungo Radio Nolanbo

0: The time is 5 o'clock.
1: Hello. Ngaraya ko Naipiri. Kumana. Ngaraya ko wanga tipong kangan ko. Ka numa ko nga ma yung radio.
2: Yo, ka welcome. Tango yung manikay wo

0: tuan jawalo 8 o'clock morning.
1: Yo, ngayon mi ako yan, Rigurui, katura mga dawang na pa nga. Bula-bula building nga, ka daw mayam lady school eh, na pa yung mala, na malinjang o, weaving jama, tinalangan na pa, jama dyan lang ko. Ka, ni mala introducing tanang laro, yala lah, yun mala kajang jama, jinang bula.
2: Yo, hello. Ngaray ako, pananda ko, Jennifer, kayun ko, buruk-buruk. Kami ngitin ngara, witik kal madanggal, kentpal gayil pawar. Kadi ang unbala na puringa gama doal, mali narak kalangay ga wakoy. Yurdo al bula-bula, na puriya kami ng grupan, jamar kulit nan mala. Rom mala, bala niya mala. Mayo.
1: Ini mukling tahu ni macam korupan tipal. Nampak kam, nana confess cah ni malay ni maram. Nana confess cah ni malay mereka bos kor maram nak kalas malah.
2: Mungkin kita nak paling ni, orang nak paling ni ada kor yoga man single. Kamil kom malah, wap malam gun gamala. Kamu ngucik korupan malah nawe kalam malah. Palawap para man. Palamay gitir na ngunili room ngul mela. Minchil butalak ka read one.

Gadi maye aogo kai bira ororo jigre jigre. Ngoja malang don, ngoja ngara gubu mai ngere, jala gando merara yo.